Gusto ko ako notice sa Oguchi. The more impilo ikubeke simeni, la uphoqeleka khona ukuthi ucele usizo kwabanye abantu. It's the more realize ukuthi yazi kahle kahle mina ngingedwa, anginamuntu ongangisiza. And yonke leyo nto uyibona ngoba nakho uludinga usizo kubantu oyitshela ukuthi basondelene nawe and bayakukhathalela. Ngaleso sikhathi mhlampe wena umuntu vele osizayo uma beludinga usizo kuwe ngokuzama ukuthi ubasize noma ungenakho okuningi kodwa ubancede ngalokhu obanceda ngakho. Kodwa uma sekuye sakho isikhathi sokuthi ucele ukusizo kubona la bantu ohlezi ubasiza, kuvele kube secwaka uhlebe ikliniki yasemsini.

yabona. So lokho kumqoka nokuphelele ngokukhulunkulu bomuntu. Yingakho ngikhuthazela mina ukuthi wonke umuntu ngempela unelungelo lokuthi ngempela umzimba wakho awutshene ukuba wenze njani. Kodwa vele ulawula ngani, ulawula ngomqondo umzimba wakho. Ngoba kufanele uphile. Ngize ngisho kwabanye ukuthi ukulasta kwakho umzimba ukulasta kwawo. Kuya ngawe wena ongumnini wawo ukuba wena uphatha kanjani. Uma ungeke uphathe kahle kuyokulasta isikhathi esincane, impilo ezoba kona. Kodwa uma uzowuphatha kahle kuyokulasta isikhathi eside futhi uyovikeleleka.

ema kuba nonjengawe wena khilana mafunjenge ngqola kuba nonjengawe thando lwakho lumanzi luthulile kuba nonjengawe wena suka enkasimulweni uhlale enkasimulweni athuna womoya khuluma ngawe athuna hafu nendlela esivumvumwini

zasho sangene nathi balaleli zasho sangene nathi ngane zakwethu sangena kwezwakela kwagcwala ubhayavu ngiyakutshela wena hoho ngizawuhlala nawe ke mlaleli kusukela manje ngane yomuntu ngizohlala nawe mtakababa liyoze liyogamanxa ihora lesine 4:30 bese liyaguqalela uhlelo njengamanje bheka nje ingane 19:03 manje 19:03 shumi nesakalolunye mizuzu lishayela edlule lesithathu lelehora angihlale phezu kwaloluhlelo hlelo ngiluvule ma ngiluvula ake ngicele we-K-Fast kaSimenya K-Fast Simenya avule uhlelo athi

Ngibona ke mntaka mama uyabona ngene kwethu mina ngisoluthola kulolu hlelo sokusile konke kuhamba kahle ngane ke baba yonke into ihamba kahle kuhamba ngolayini kubheke phambili kumnandi nje

Mazinga ngawe mntaka mama usaze jabula uthokoze mntana nomuntu kanti kunye ngalolu hlelo sokusile neyimemezelo njalo belu maziko nalapha zimemezelo maziko nalapha kulolu hlelo yibo ngizayifunda bese wena kwakho ukuyihlaba bese uyilawula mntana nomuntu ngidlule lapho ungane kababa kuzothi

Aye, basiya ke mlanana basiya ke ngene muntu senginqetheka sekhijima zemporoma. Uyangizwa inomlaleli uyangizwa inongane kamama. Eya baseke ngoba sekhijimela siyanqenqetheka ziyamporoma kulolu hlelo sekusile kuntatha kusekusele mntana muntu thanki siyabonga ubaba uJonas ngwangwa lona uphuma manje ubaba uJonas ngwangwa lona uphuma manje nje mntana muntu ubethi maAfrika kwilunga kwaqonda wenhlanhla ubheke manje 14 minutes to 4 o'clock iyishumi nani mzuzu ngaphambi kwehora lingelisine mntana muntu unhlanhla. Oh, Bandlaba.

0: ubalulekile ungumuntu FM ola wena ngokuhlelela nalelalela siyabonga
1: abavusa bantu kwenhlanhla abanyakazisa bantu wengane yenza kwenzeke bavusa umntwana.

ithuba lakho-ke leli manje mlaleli ithuba lakho-ke manje ngena ke baba ngiyalivula leli thuba ngena kulo moya sibavuse nabanye ngena kulo moya sibavuse nalaba abanye abasalele awungene lapha ngena ku-0W3 342 3970 0W3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391 asibavuse.

0: Ake nguthathe nawe mntana umuntu wangena nawe kulomoya mntaka baba. Ake ngikwamkele nawe molo.
1: Njani?
0: Sikhona ngane wethu bani lo sikhuluma naye.
1: Upower man.
0: Awumandla power mntaka Dlamini, awu nondlanga amandla lapho ibathathe.
1: Hayi ngikuma usa bonke noma kuphelekile kodwa ngiyabavusa bonke abasibani kwasandeni.
0: Ebo.
1: Hayi ndabuchitha udoti la.
0: Ngani yakho hayi hayi ndabuchitha udoti lapha.
1: Hayi hayi ngeke simthini idolobha hayi.
0: Amen we mntaka Dlamini.
1: Hayi ukuthi nasina ngiyabonga ngathi ungena nje kathi ngagcina ungena.
0: Ngiyabonga wapho wapho.
1: Ngiyabonga ngoba ngithanda ukufuna ukudlala amandla nje manje uyogibela uyangena manje.
0: Awubakuthi umamutolo ndanga mantha. Thank you for to talk uphile nje wephawa amandla mntaka Dlamini.
1: Ngiyabonga ke moyo umngane.
0: Ngimfowethu ngiyabonga mfowethu.

ngempela wemlaleli ufuka uyithethe ngani umuntu ukhahlela inguba ngene kamama khahlela inguba ikhahlelele inguba ikhahlele angikhathali useflatini nobani lapho angikhathali nobani lapho ekoyi kwenziwani la ekoyi ingabe la ekoyi kwenziwani hey nina khahlela inguba mntana.

ngechubane balaleli ngechubane ngeza kwethu ngivumele kwemlaleli ngivumele ngivumele mlaleli ngiyongena emgwaqweni ke manje ngalesi sikhathi ake ngene emgwaqweni mlaleli manje ngibheka ukuthi iy'nqola zomlilo yikhona nemgwaqweni kuyahambeka na ama-truck akhona nje kodwa emgwaqweni ake ngiyoqalaza.

yabona ke nyalivula ke lelithuba mlaleli nyalivula lelithuba nginaza kwethu ngiyivula ke manje incingo zincingo ngiyivula awungene mlaleli ubonge uvuka nezihlobo zakho ngena mntana omuntu ubonge ukulala nokuvuka nokulibona usuku nezihlobo zakho nabangane nezithandwa zakho ngena kulomonya

0: Nanda. Oh, now sisi sibongile kaZongola. Usisi sibongile Zongola. Eh, kwaphatha ivuba masi uthi wemzala. Ake ngibone, ngibonga. Ukuvuka nokulibona usuku. Eh, nalaba. Oh, ake ngithi kancane nje. Ake ngithi ukudlula ngapha kancane nje. Ake ngithi.
1: Bamela kwawo. Kumfazi ubalulekile. Ungumndlovu FM. Wena ngokufunelela, lalela. Siyabonga.
0: Sibongile Zongola, sibongile Zongola. Eh nangisibongile. Usibongile Zongola ngalezo kwethu sibongile Zongola kwaphathe vumase kaphathe lapha evumase ngithola usisi wami la usibongile Zongola uthi ubonga ukuvuka nalaba uzizipho nobantu abana uzizipho noazola awuthi mvo mangaphosisi noazola noanathi uazola uanathi uzizipho nobantu lapha nami uthi mabaphile bonke abantu wenhlanhla kube kuhle nobani nobuhle nawe webuhle ho bakithi noamahle hawu bakithi nobani lapha nosifundo hawu nawe ke weClinton ihambo liyamhlanhla uClinton imina lobhalile ho bakithi sithi sibongile Zongola kwamnandi ngendlela esimangaliso yayinhle lento ayitheki naboniwa awubakithi uphi usifume awubakithi uphumelele wephumelele phumelele uphile nawe dade wethu kwamnandi kakhulu.

uma isithandwa sakho siphuma siyemsebenzini njengamanje, uma isithandwa sakho siphuma siyemsebenzini njengamanje, awusibambe ngocikicane usikhiphe usiphelezele. Awubambe isithandwa sakho usibambe ngocikicane usiphelezele siyemsebenzini uyosifaka eteksini.

ngibele nawe kumnandi engithi nje uyaphila ngiyaphila ngikwena njalo.

0: mhlambe ekukhona engcono ngakho noma nami umcabange ngokucabanga nje ukuthi mhlambe yinhle yebo kunini nisaphila lo muntu osuke ngasekho ngiyicabanga ukuthi usuke sakuthanda yini uma nisuke senenza engasekho
1: ngoba kuthiwa yini futhi
0: yabona nje
1: umuntu engasekho isithuthu even though kuthiwa kade ngikuthanda kanjani ngithi mabheshini kodwa mase ngingale angisafani nawe angisabehave nje
0: angisayiyo lento ekade siyiyo siphila nani
1: ubuze nje uyibuze nje mabheshini ukuthi abantu abashona abadala sibaziya ababe bangani bethu sasibathanda ukuthi bake babuyani one day basitshela ukuthi kunjani
0: ukuthi kunjani labe khona
1: abahuyi so nje into enjengalezi isho ungashona umuntu ekuthanda kumathanda nawe kodwa angeke khona ukubuye
0: even isho ngephela ukuthi hamba ngayiphi indlela ngoba la
1: so nje asicabangeni bakwethu ni nicole nje mndeni umndeni wakho emabheshingu
0: nezihlobo
1: zakho nje nixole nibeke mawukuthi nabo batheme nabeni batshela babeka igazi phansi cha ke kushiwo njalo
0: ya ngoba sekudlulile kusekho kubuyele
1: yeso okukonwe ngomlomo kuphinde kulungiswa ngawo
0: injalo kodwa abagcine emthiya ngoba
1: hayi haleluya
0: isithomba sisihle
1: ngiyakuthanda mina manje ngiyakuthanda mina manje hlobo bo
0: ngiyenze njani
1: ya ngingeke alright isibonga lapha ke mapheshingo lapha ke ningiyama lapha ke 3:30 esinikeza ezone lapha ke yabona ke njengamanje mengiphuthuma lapha ke kwezemgwaqo sithanda ukukutshela ukuthi ke lapha ke isimo sezulu endaweni ezahlukahlukene sikho right mosuka lapha ke Nightingale Road uza lapha ke Howick lapha ke Newcastle MNBT uzala bake kuona ko Scott inkungu ikhasa phansi uzala bake ko Howick Maryvale inkunze inkungu nje ikhasa phansi njengoba ke isimo sezulu sinje kuyashelela ke uma ngabe kunjalo ke kuba nomkhizwa nomncane njengoba sibona nje isimo sezulu ngathi kuyabandabanda emnyango oswina lamhlanje so nje abantu ba drive ngokukhulu ukucophelela uzala ngako Molly uza ngalanga ko udlula la edolobheni khona la mawuzongena la ucross la usuka lapha ke kathi uhamba nge-freeway uthi uzongela lapha kuyena umgoqo we-Hennodale khona lo ze Marysburg kuyakhiwa lapha ngaphansi kwe-bridge ibridge liyaqhunyiswa lapha ngazi kwenziwani so nje you must make sure ukuthi ngoba iy'moto zimpintshene eziyangapha eziyangale kunolayini nje ovuliwe nje omncane ubotsho uvuliwe omncane bese kuvula ulayini omncane ngala till kudlula lapha nge-on the robot ithinto abantu abadrive ngendlela emangalisayo ungena la CBD nakhona kuney'tolo lapha enzansi lapha ke ku-Retief Street lapha ke ku-Super Save lapha kuthanda ukucinana lapha njengoba abantu bekumhlaka 25 bazogrosa izimpahla nje zokudla lapha ke uza lapha ke Osmos siyacela abantu bamakhumbi baphake kahle babeqhamuka ngonodale noma beshona enzansi ngaphesheya kwa Osmos nje ukuthi benze show ukuthi ke lapha ke umgwaqo baba clear nala ngaphesheya ngaphesheya lapha ke kuneyitolo lapha ke kovata abantu baphake kahle futhi lapha namakhumbi naye lapha ke kokate reach nenze show ukuthi nipaka kahle lapha ngoba namaphoyisa azama lapha ke ukuthi kube clear nalama unyuka la kuwona uPeter Marit Street lapha ke taxi rank asembali nakhona amatekisi ayathanda ukuthi ke ame ngenye indlela bakwetha lenipake ngendlela kuneyimoto nakhona ezihambayo nakhona ezisebenzayo nathi siyazi ukuthi nani niyasebenza kodwa nipake kahle bakwethu siyazi nesikhala asikho Saphuma kanje ngamanjesi laba ke CT iDendel Road laba ke kumadala challenge obathi kube nefunction oswina namhlanje abantu sebe emakhaya umgwaqo sothanda kube ke netraffic ening kakhulu laba ke go crossing abake kombali ecaluza lapha ke kodambuza baye laba eLandscope laba ke go Ashdown go banbani eLandscope you must make sure ukuthi lapha ke umgwaqo usuthanda ukuthi ke laba ke ube nesiminya minya mofuna ukugwema lezo lo umzila sebenzisene nje imzila uzokwazi ukuthi ke ufike kahle ekhaya uphephile siphinde futhi ke sisuka la sithi Peter Marisberg City Ashburton Campdown Cato Ridge City Cliffdale nakhona lapha kumgwaqo ongazuthi ke cha clear njengoba sazi ukuthi vela awekho ama holiday khona futhi ke it's during the week kodwa ke siphathisa ama truck uma ngabe kuyile skathi lesi babuye ba cruise laba uthola ukuthi ke abasanakile i truck baliyeka nje kumnandi kunje aya i truck phela selifana ukuthi uhlele ekhaya usofa lithi fam kunisulele njengoba isimo sezulu sinje so bavule nomsakazo khona ema truck in so nje siphathupe wona ama truck usuka lapha ke Cliffdale ungathathi umgaqo yema Rain Hill Toll Plaza noma ke kwaShongweni Road ngena ngapha ngathi uyepayindani uthi ngiyepayindani because lapha umgwaqo ama truck aso isethembo

0: uyena maqondana wakho ngempela. Hey, anikhethisise bakwethu. Kunomuntu othothi akamthandi umuntu ogqoka formal. Kunomuntu othola ukuthi akamthandi umuntu ozogqoka iblue, khona lento iblue trouser ne hembe alifake ngaphakathi asogqoka icathu namasokisi. Kunomuntu othanda umuntu ozogqoka i trouser but i trouser esestyleni and ne t-shirt ethile azofaka secret socks naleso sicathulo leso esoveza yabona.
1: Yeah,
0: be right.
1: Yeah,
0: ubandoy.
1: Yeah,
0: vala lapho ningangifoneli bafana. Ngisenkingeni la. So ithinto kunomuntu futhi ongamthanda umuntu ogqoka njengo print wood nje kanje.
1: Yeah.
0: Engingaziki ukuthi o print wood wenzeni ngoba.
1: Yeah, njengisho mthi ukuthi sorry ukuthi umuntu nomuntu yabo omunye osho kahle ukuthi okay ngithanda umuntu onama dreadlocks khona abantu ababathandayo laba bantu umthewe nalo ohlezi ubagxeka labantu uthola ukuthi ba talkative uyaba umuntu ohlangana nje sixukwini ibona abahlezi beqala inkulumo ibona kuhlezi kulalele bona but for abanye abantu uthola ukuthi umuntu uthanda indoda nje like engandile ngamagama yabo indoda ezothi nje thasi kodwa ukuthi mesikhulumile uyeza ukuthi no yabo usekhulumile ubabala and ifune ngithobe yabo zonke lezo kuningi mthi and kuningi nje mthi umuntu nomuntu and I love what uma said uma umuntu nje ufanele ukuthi ube netype and again I said this na last week ukuthi khona lento abantu abayisho futhi kakhulukazi abantu besilisa ukuthi ha ngoba nakho mhlawumbe usuweqiwe iminyaka ethile bese bethi no ufanele uhayi usale usuthatha noma yini ayikho right leyo nto
0: because
1: if umuzazi wena ukuthi angikho attracted to ilenda lo muntu loyo uzobhoreka mose uthi sengithatha noma yini because akubona abantu o attracted kubona ukuthi umuntu nje qhamuka le uyazi ukuthi okay this is my type fana njengabantu besilisa uyazi umuntu wesilisa ukuthi njengoba ushilwe namthi ukuthi nje igogwana ayithanda yabo so mme kuzoqhamuka nje umuntu oyi2k awubhengi shukubheka but me sithi siyaqhamuka nje isigogwana yabo uvele uchaze ke same time so nje uma umuntu nje ungabi nalento ukuthi hayi ngeke ngibe
0: nayo kodwa nama ngisifuni phela lesigogwana lesesithi mesukume mesehle emotweni sihlehle angisifuni leso sigogwana bese uzothi manje sifase icala ithi yikhufuku
1: hakho
0: sithi uma besohlala phansi sithi noma sisukuma sithi wento mkama soventula ngisifunde sasemazi
1: kodwa umtsiya hayi uyahlupa yazi
0: into mkama soventula
1: azothola vele umtsiya ngithi phela ngoba usehambile ngokweminyaka
0: hayi keke ngisifunde leso ngifuna leso sizenze ingane sithi mam baby mam baby Ngifuna sesenze ingane khona izalo esikwazi ukuzenza ingane.
1: Yeah.
0: Sithembo mphephe, mphephe. Awulambanga ngithi mina ngilambile. Uzuthi 1000.
1: Ufuna lezi ezithi kancane zitho kuncane.
0: Eh, ngizenza njalo.
1: Noma zihola zikwazi ukuthi zibonelele.
0: Ukuze uzothatha ubhatata ngiyazi ukuthi.
1: Ayashupa.
0: Ayashupa. Rejele wega kumlana kolo bangashanje no Njabulo. Eh inombolo lilo lights 0333423970. Usashilo no Njabulo uthe nje uthanda umthethe qwi ngokwebala na uthi
1: qwi
0: ngokwe height wase nje yena ayiqa umile lapho into imi ngothi.
1: Also politiki mthi I don't have yabo nje mo so politiki mthi that's my type
0: umuntu ofunwayo
1: no ay kuthi umuntu ofuna there's just something about indoda that's into politics
0: yeah
1: for me
0: yeah indoda must igadwe
1: yeah blue light nje ite kanjalo
0: indoda must be idutshulo
1: mthi so bayaza yahlupa Ay, umthi uyangihlupa. Uyangihlupa
0: isizathu simthi. Sori uzobona siyabuya. Eh, awu gashe usenda lo bekum kafazo de OCC 0623151986 0623151986. Noma isa 0333423970. Sikhuluma kanti benkula, ningazifihli la nikhona. Kai kapa kai ningkapa ningenbono. Ngitawunbono. Aku

0: kuswe khola amabhoza. Amabhoza abantu abangabaleki, abantu abasobala, abangacashi. Abantu abakunika lo bangathi ungabaningi wena. Hey bakunika, siyabanika, siyabanika, siyabanika. Kodwa mina sengasa ke manje, angisakuniki kakhulu. Ukuthi kugcine kulungile. Bese siphisa ke nje abalalele emakhaya ukuthi ke indaba yamanzi today angasanqamuka ezindaweni ezahlukahlukene njengoba ke kushiwo njengoba siyazi ukuthi lapha ke kuse lapha ke kwadambuza endaweni kwadambuza kodwa sekhanda ingqalasizinda infrastructure
1: yakuzwa
0: isizinda noma isizinda la isuka khona amanzi. You know, mhlawumbe ke ungenza ukuthi amapipe asemadala then ngicabanga mhlawumbe ke bawashintsha ukuthi ke sikwazi ukuthola amanzi ahlanzekile.
1: Yes.
0: Siyokhethweni nje, siyokhethweni ikhansela elizofika amanzi amtoti.
1: Yeah.
0: Amanzi amtoti ekhanseleni.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ngiyawathandazela ke nawo amakhansela abakwethu niphumelele nini ningene kwi-candidate. Kuma candidates ahlukahlukene kuma ward ahlukahlukene nibe right nivotelwe futhi mesene yawenza umsebenzi ngoba uthi uNkulunkulu osewenzile umsebenzi
1: bazogada nanani bakuvikele ngaso lesisikhathi nje but all in all engazuthi nje mthe angahamba kahle
0: uJehova nebamenani sanibona uthini yena uthini wena bathini bani
2: mina la boss yini ke bakethe mina mini candidate
0: unamangu i candidate kakhulu
2: mina ngishana akho siya papa
0: ha what's ya
2: yakhe
0: ulapho use ulapho se Cobbsville
2: ya
0: bathini e Cobbsville mfana
2: ha wanzeri yale nale
0: yale nale usuna intombi mfana wami
2: zikhona
0: o izikhona awusha awukhonzele yodwa ke
2: awuyazi ndimi sombhalo
0: ah wa wa wa
1: katini
0: ore siyabonga kakhulu siya umshanami lo umshanami zalo siswami is from Cobbsville con like Peter my respect mangilalele siyabongela wendu unondumiso mbanjwa ukhathini
1: nomncwabo olokhozo ukhathini singiyaphambanisa
0: ombanjwa ombanjoba
1: ombanjwa ogumbe
0: kwacishwa ombatha ekushaya twe mfana uzamwenza imfana nizozalingana njani imfana lengamathe mfana. Alright. Anyway, 1621 right here on FM 107.6 FM. Masangicela nje amajita, ngiyabacela nje amajita lawo. Mosiwazi ukuthi ukhulelisile la ukhulelise khona. Mosukubaleka phela. Noma mhlambe usumbonile umuntu useyizela ingane. Usambona usambona ngalendlela kade umbona ngawo phela umzimba uyashintsha uma kade ukhulelwe umuntu omunye umvuma ukuthi akhuluphale omunye umenza ukuthi anciphe egazini uma kade mhlambe kade isitufuza nje anciphe egazini uma ungasamboni ngalendlela kade umbona ngayo kodwa uzobuyela esimeni phela ngoba usanda ukuthola umntwana musa ukubaleka phela manje musa ubona wena ngathi ukuthi akuseyena usubona abanye.
1: Yeah.
0: So make sure ukuthi umuntu ngalesikhathi ezela umntwana osemncane wenu nobathela.
1: Ube nobaba naye eduze ezokwazi ukuthi akulentuzane le akusize with umntwana ngoba akukhulula ukukhulisa ingane. Ningahlala ngokuhlukana but akufani njengokuthi ingane ikhule kukhona uma nobaba under one roof.
0: Yeah. Yeah. Bese wena ngiyanigqugquzela kwaba kwethu ningalilibazisa ingane zabantu niqamba manga ulokuthi ngizo zomuntu oyenye into leyo usazokwenzani ukuhlawula ingane ne
1: yes
0: ugeza umuzi womuntu amantombazane lawo akhona lawo uzogeza ukuthi ayingonile la uyima uyima nakhona uzoyenzela isiphandla ikwazi ukubuyela egameni lakho emva kwaloko ke usungabathumela kabakhongi
1: yeah
0: uthi ayinako okuncane enginako kodwa okunye kuzoqhubeka usalile nithi ngizo uhambisa iy'nkukhu ey'mbili zomgezo
1: ya
0: umgezo enye into bakwethu umgezo fanele i-understande le nto eyiyazinalam ngagcina nginguma amaqhude
1: ugagamela okwakho ke nje ugagamela mthi
0: ngawujuqula ngawaseda ngabuye ngazosakaza ngaphindela kuwona abanga wahlabahlosa kusawoti
1: Sunday.

0: Colope, nel beat, e Noxin, e Malgasi,
1: e qui c'è ma rispettio, te ci gelele,
0: bagno le creset e neonte,
1: vinto ma cogna,
0: Windows FM, the sound of choice of KZN Capital.
2: Uyisuka ngakuphi le nto yokuthi uzuzugqibe ngegama lami nje ngingumuntu kaNkulunkulu, ngumuntu kaJehova, ngoba awokathixa ngikaze ngimbone inqotho. Uzugqibe nje. Uyazi khona abahleli nje manje abagqiba ngegama lakho?
3: Mhm.
2: Uyakwazi lokho?
3: Kambe bayaganga.
2: Yoi! Njengoba ngumrena nje, ngiyakubhulela manje.
3: Yeah.
2: Yeah! Khona abagqiba ngegama lakho.
3: Ngeke umthi
2: nami nakho ke ngithi yezwa angithi yakhwehlela ke manje ngithi yezwa

0: Gmail account for correspondence. Come on.
1: Hey, good luck.
0: Hey, hey, good luck. Poison.
1: Yeah. I should go to Pella. Undergrad, masters, I'm big in
0: Wakakamela.
1: Awukho nje kuyileke yakhe.
0: Wemsholozi, wazwa gakamela.
1: No, phela nje sina uyazi ukuthi uhlobo linjani lo muntu.
0: Mina weh, oh mina sengadla silaza, ngadla fumuka. Uyabhedwa. Awusikhathini mo isikhathini sokuthi wena uzothi awumfuni umuntu ongafundile, uzobathathapi. Even though noma efundile kodwa akukho kuncane. Loko kika. Sawubona, hi. Amthole lo muntu ma. Kwasiwanzima. Kwasiwanzima.
1: Ayisakali
0: kahle. Kodwa uthi nje uyambongela angathi angamthola lo muntu. Nathi siyadabula ma. Awu, hayi bandle.
1: No, but into umakholela kuyona izokwenzeka. Yabo.
0: Hey mina. Hey mina ngazi ngazi ama cherry mina phe ma.
1: Odokotela abalalele.
0: Hey ngazi cherry phe ma.
1: Uma nje ushilo ukuthi ile ntuzane le ufuna udokotela, shuthi odokotela
0: kuyini yena ubhuti?
1: Belefuna shele. Shele ubhuti ngeke ukuthi ama expectations akabe mangaka. Nehlambe usengasho ukuthi okay, nosisi kuzothi noma ngabe kutholalele. Ezokwazi ukuthi oh okay, ngize ngiveze nje. Yabo.
0: Hayi Zuma. Sholos. Siyakuthandazela.
1: Kisele uma kuthi nje mevuka yini ufuna iview lwandle.
0: Iyolwandle, ahlale ngase Durban.

ngobe ephephetha emlotheni ngicela ke jike basiphathele ipha ngiyazi ukuthi siqhamuke emalokishini siqhamuke endaweni ezahlukahlukene kodwa ke ngiyacela ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abanayo emlotha ingakho ngikwenza lokho ukuthi kube sicela ukuthi ke zama Nkosi yami ukubasa nje noma umlilwana nje omncane inkonzo yemlotha ngithekiseni othwesifazane kodwa ukuphila siyadinga ngoba siyagula emakhaya sixakekile emakhaya so ke

0: inkonzo yemlotha wonke umuntu ke uvumelekile wonke umuntu
1: undele bezulale lokuphila
2: inkonzo yangesonto sizobungaza abantu besifazane sineparty la isuba bungaza khona akuyona inkonzo yabesifazane siphinde siloko umlaleli angadideki njengoba sesishilo sathi indlela sibathanda ngayo sicela baqhuba amaphinifa nakho lokho siyobe sikusho ukuthi sikusholana sisichaza baba uqumkani umlotha isilo udingiswayo ngesikhathi selucetshwayo ngesikhathi kade besithumba kuthiwa isigodlo sasesishisiwe kwangasekho lutho sathi uma umkhumbi ungadumi sathi hayi ukuthi fanele ngihambe ekhaya ngiyobika bathi bona zobika phe ngoba isigodlo sesishisiwe sathi ngizofika ngithathe ngibike kuwo khona emlotheni mangibike emlotheni abadala bayongizwa umlotho phele konke uyangizwa babukumkani umlotho uyisayini ukuthi kushe kwangqonqa uyangizwa babukumkani but into emnandi ila impilo izoqalwa phansi khona abayi lutho nkosi yami uyangizwa babukumkani sengizamile futhi akusazameki yingakho ngithi ake sizobika ezaleni uyangizwa babukumkani sizobika ngoba la ngekho khona kwake kwabakhona kukhona iphimbo elidonzwa umlotha oyisayini yokuthi akusekho lutho angazi noma uyangunderstand baba kumkani umuntu nomuntu bishop la ungena khona unengelosi yakhe njoba siyo pephetha emlotheni baba kumkani umlotha ngicela uzenzele wena kanjani ngicela ubase umlilo ngisho ngabe kuthi ushisa iqathe lodwa linuke nje lawo malahla azokhiphela umlotha othize wanele angithi goduku yekhaya ngoba la okhona vele babukumkani umlotha wakhona uwusizo kuwena kuthiwa ke sathi masifika isilo ungasekho umuzi kodwa umlotha wawukhona uyangizwa babukumkani sekushe kwangqonqa kodwa umlotha oyisignifiant echaza ukuthi kukhona okuke kwabakhona umuntu nomuntu uhamba nengelosi eke yaba nakho statement engasikhuluma last week ngathi mina ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhohlakele ngalendlela yokuthi ingelosi evusa abantu uyayithuma ikuvuse nawe ungafi uyangizwa babukumkani ngoba umuntu akavuswa i-alarm uvuswa ingelosi ngifuna ukusebenzisa le ngelosi ukuze si-understand sonke abakholwayo abangakholwa asiyeke ama corrections ukuthi sithunywa yini yini ake sidile kulokhu nje ngithi ingelosi ngoba yona iyazi lento engikhuluma nayo ukuthi ngikhuluma nani baba bishop so umuntu nomuntu unengelosi yakhe uyangizwa babukumkani so noma sekuwumlotha kodwa ingelosi ukuthi ikhaya lila wathi maye khuluma wakhuluma esemlotha kodwa ithongo lahamba naye laze layo kwenza inkosazana yamangisi ma imbheka yangena esikhatini yangabe esenziwa iprocess eyenziwa kwamanye amakhosi ngoba uhambe ebikile emlotheni umuntu nomuntu bishop unengelosi yakhe right ngicela ucacisele umlaleli lapho ukuthi unengelosi yakhe kanjani umuntu izinto mazimnyama yini efanele ayenze kulengelosi yakhe
3: siyabonga baba umprofeti umuntu onengilosi nomuntu ophilayo umuntu ophilayo uyazalwa usuke nomsuka kwempilo yakhe la suke suka khona futhi umuntu nomuntu lahamba khona uhamba nezibi zakubo lohamba futhi nezinyanya zakubo ingilosi ke yakhe yomuntu womusa ufanele ayithinte ayihlambulule ayigeze yena ngendlela ezoba mhlophe ezophenduka
2: ibuye
3: ayithinte ibuye ibe yilento afisa ukuba yiyona noma izoba inhlanhla noma yibo kuphila
2: ngoba kuyenzeka bayithathe bayithinte ingilosi yakho yokuphila uzuthi wena uNkulunkulu akakufuni kanti ngesikhathi wabe ingelosi yakho yomusa yokwenzela izinto waphuma nayo yase ithintwa abantu abathize so uma sebeyithintile iyodwa indlela yokuyibuyisa ukuthi nawe uyophephethe emlotheni la engasekho khona uyangizwa babukumkani ukuze ukwazi ukuthinta le ngelosi baba ngifuna sikhulume lento ngoba le subject esingenayo ingelosi sizohamba size sithinte labantu ekuthiwa amanono babukumkani ngoba abantu abaningi baphunyelwe izisu babukumkani bathe uma beyohlamba bayogeza emfuleni kodwa bakazi bawuqoqe lo moya bawakhele la ozoba yi

0: ntokazi baba le uJoli Phathini ngimazi ngisemncane ngisakhula hlambe mawungakwazi ukungitholela iborder tube dining hand yakhe
1: hayi ngizokwenza njalo zwethu
0: okay baba siyabonga kakhulu
1: siyabonga mfowethu
0: alright
1: eh ngikulunga ke senza kanjena ke sebe sibona sebe sibona

yabona mefu tell you huge groove la da kuvele kuvele ngidide ingazi ufanele ngenze ngibambe ngapha ngishone ngibambe ngidetele ngapha ngibambe ngidetele awuzo nesiginqe shower la futhi.

0: Sabi sa bona.
1: Manyan.
0: Is a good.
1: Rapi na Kenny Kay.
0: Jolithi ka, mangpila jengo shedi, kaba kahle kwena.
1: Kaya pileka.
0: Oh.
1: Panarano mo.
0: Kazo.
1: Bile na lang kay daw mama ko no niya. No ng antalel ng mama ka lo da fan roll. Na nga de ki kolon ni. Umu ay to le go be late if I did it no better.
0: Ayo kali tin jolit.
1: You call on me.
0: Oh, when you call on me.
1: Yeah.
0: Agizwa kahle.
1: Ya uloda nje ngiyakuthanda lezo ngoma le.
0: Nomi kanjani?
1: Yes, I said nawe. Sibe bonke abantu balalela umusic omnandi kuze yohlalela hall.
0: Azo.
1: Koni ke. So. Li. Ika. Bu.
2: Ukumujuvu 107.

0: Elina. Sebetsa bona.
1: Ba bona tenke.
0: Tsizwe kule.
1: Ngiyabona phela kule.
0: Ephila futhi kwaba kahle kwena.
1: Ah, ngiyaphila emadi no kuphela ngesemsindweni. Hey muntu wakhe saseluthe lo. Emathathi no. Kodwa ngiyayozwa ukuthi ngiyashakala ngoku.
0: Azo.
1: Hayi siyakhala ngisithanda kakhulu ekhenikheni. Ukhuluma noSenzo la.
0: Okay, Senzo. So. Ukuze njalo mfowethu.
1: Hayi, ngiyabonga futhi omdala nama ngibukeke ngikhande la kuthi ke nje.
0: Vode mfowethu.
1: Yeah, simple.

sambe kakhulu kaNkulunkulu ingomabe siphiwo ayandaba kaNtanzi ethi ke Jesu bomi bami ohlala njalo kimi uze ungasuki kimi ngoba mangabe sihlala kuye ngampela lapho izinto zethu zipheliswa khona lapho sinqotshelwa khona isikhathami ke mzuzu ilishumi siyabonga kakhulu ke komama umamthizulu sibonga khona lapha ya kuzuzile Dube udadewethu usiphile ke izwi kaNkulunkulu ngendlela enamandla ngendlela emangalisa kukwena ke emlaleli womsazi mgungundlovu FM ukuthi ke lamazwi amaningi kangaka lezi inkulungwane zamazwi ehlikela phakathi kwakho engabe ayawenza yini umsebenzi ngabe ayayithola yini indawo phakathi kwakho ngoba hey singalalela izwi likaNkulunkulu bese sicila ngokulalela kodwa singalenzi sinecala ke mangabe sinjalo kube ngcono izwi likaNkulunkulu uma lehlikela phakathi kwethu bese silenza uba muhle umuntu othi melizwa izwi likaNkulunkulu bese ehlabeka phakwe yakhe inhliziyo ukuba ayenze intando kaNkulunkulu wayengeke uNkulunkulu afise ukuba athumele indodana yakhe emhlabeni wayithumela ngoba kwakufanele ukuthi ke abantu besindiswe abantu bekholwe ngoNkulunkulu ingakho ngishilo manje siqala uhlelo uthwe ngeke athumele isilwane esithile noma afike ngesimo esithile kodwa wafika ngendodana yakhe azoba umuntu ebantwini manje kungaba icala ke phambi kobuso kwaNkulunkulu masilalela izwi likaNkulunkulu bese silifulathela ngeenqondo zethu nangeenhliziyo zethu kube ngazuthitha alikazi lafundiswa sikazi satshelwa ngalo ukhumbuleka ukuthi lapha encwadini kaJohani Johani 10 mokhumbula nje uthi ke ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa okhwela ngenye indawo lo uyisela nomphangi okusho ukuthi ke mangabe lishayela izwi likaNkulunkulu kodwa singafuni ukulandela i-direction nendlela uNkulunkulu asimisele yona ukuthi kuze sifinyelele kuye kumathi masihambe kanjani kya siyafana namasela antshontsha izwi likaNkulunkulu bese silisebenzisa lapho kungafanele lisebenze khona ake sithi masinikelelwa izwi likaNkulunkulu bese silisebenzisa ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo ukuthi ke lisetshenziswe ngayo ngoba umalusi omuhle ilowo ongena ngesango nozaziyo izimvu zakhe athi meshaya ikhwela bese ziyalalela elakhe izwi inceku zikaNkulunkulu zalishumela izwi likaNkulunkulu namhlanje oba kungolosini ngicamanga ukuthi endaweni zonke nje kuzobe kushayelwa izwi likaNkulunkulu nakuwa nomsazi wakho mgundlovu FM njengoba siqala manje sithishumela izwi likaNkulunkulu emini oza kwethu bazobe bekhona beshumela izwi likaNkulunkulu ungayenzike elikhune yakho inhliziyo kodwa uJehova mangivume ukuba usebenze ngami ukuze yenzeke yakho intando phakathi kwami siyambonga kakhulu kaNkulunkulu ekuseni siyabonga kakhulu nabaqeda ukukhuleka esikhathini samanje sisho njalo nje ngazwe elinye sithi uNkulunkulu makaninqobele uNkulunkulu makabe ngamandla

Yihabe kumambona loyo ucela ngoma kaSibuzindela futhi ke ingoma iceliwe ezu4 kuselezo sithupha ezu6 sesobe siqala ke sibe sizidedela lezi seyiceliwe. Na ungabungena ngapha kuWhatsApp ngothanda ushaya ungene emoyeni. Njengoba enzile umambona.

0: Okay, right, sebo kuluge, shamna nda kwenja los buzindele, tige njalo siya ngoba singamangu, bisaba kuluge bikwele umambona. Ya, abe mwena uto ilame li upayiza, la mga abe njali ngoma, angwa zukubamba uki ingo, nzo kutela kutia pindafoni umlalelo bega tefona, nsa jali ngoma. Goba angwa zukubamba li ngoma, bikwele omunye umlaleli, frangi jali zizipele. Ngoba ngazla imbusi sakhona mhlawumbe imbusi seqaleni mhlawumbe imbusi seekupheleni kuye kube ngcono ke singezoyiphazamisa sidlale iziziphele nizocela kusha ungene emoyeni khona defona la kusadlala ingoma ngikwazi ngempela ukunqamula ingoma makuthi kunengoma edlalayo kuba ngcono uma uzocela nje ngoba uza nje noma ushaye uza sadlala nje i-backing track yami lo mkenene ezodlala ngemuva ngiyakwazi ukuthi ngilibambe ucingo lakho. Ya lenga maqedwe kuphela nje manje bekusibuza indele bicela umambona mkhondlo usebenza bona
1: yebo umdlalo libe tusile noma eyiphi nondumiso oqwabe esilengi
0: nondumiso oqwabe
1: yebo esilengi qala umdlalo libe
0: tusile. Okay, siyabakhosisa wami enkosi. Okay, sabakhuluke unondumiso qwabe ucela liyana kabe thusile na kanjani ke yazi ngoma yakho uzoyithola unombolo bani unombolo ya nombolo 7 manga posisi ya nombolo 7

Ake sidedele nje sidedele backing track yethu sihambe ngayo. Ya ingoma yesele kushuthi ke sezintathu njengamanje ukhona uNjabulo ya uNjabulo Masinga khona uSibekezelo ukhona lapha ubani lo uNkosikhona Dembe bethu sithu seceliwe ucele uMaqwabe senkohlwa igama ka ngalomthe ubusisiwe yehe ngikhohlwa igama odu uMaqwabe ngisho kanje uzothi uMaqwabe senkohlwa igama kuthi ke kambi igama thoba kodwa ke ngizilusi somthoba kaQwabe.